0: kɛseɛ me
1: me kra me hunu sa
0: wahu da agyam wɔgyina wɔkye na wɔgyina wɔkye sa ne woyɛ ho sɛ wafa sei wɔbɛmene ma me
1: ɛno an no ɔfiri no hɔ a nɔbae mehunu ne daeɛ so mehunu ne daeɛ so frafra kasɛɛ mu no ɛbɛka no sɛ nantae mraha mprɛ yɛka asɛ wuahuwaɛ bɛka wo tɛkrama yɛ nantae mraha mpiga
0: nmahwɛmɛsɛ mehwɛ sɛ ade no da adom ana ɛda he wo sɛ ade na wobɛgyae wɔ ne fa wɔ adwuma wɔno ne fa wo ha ɛyɛ adeɛ ɛsɛ sɛ wo sua
1: kasa deɛ woteɛyɛ
0: a
1: memekɔ frafra mu a memmerɛ
0: saa
1: nantae mraha mpiga
0: nantaewoyɛ
1: pma susu dwene ɛyɛ nantae
0: nantae
1: rahampiga
0: ok
1: naharabgagi naharagababi kasa no sɛdeɛ sika no naharagababi ahu
0: lahɛɛnɛ lahoan hwe a lahwewa sɛsɛ
1: nya kyɛ sɛ susu dwene frafra kasa mu no
0: nono ane wɔka lahwewa wante
1: manka hwea
0: na lahoroa no sɛ nono mete adeɛ a menteyɛ deɛ mentimi nkasa bia mate
1: ana adeɛ baako no sɛ
0: ya
1: sɛ frafra mu woka wantutra nara
0: nara
1: piara
0: piara a akoa no te
1: tahyara tahyara
0: ok
1: ana dufa
0: dufa ne yɛ nan
1: dufa ne yɛ fo
0: ok fo
1: ana mari
0: mari
1: mari ana piga
0: piga piga ne yɛ sɛ
1: piga ne yɛ 7
0: ɛwɔ frafram
1: frafram
0: ɛyɛ fɛsi 7 hɔ a because 7 is a perfect number
1: nti namde si hɔ
0: ok ɛnti mesra
1: ma susu dwene
0: ok
1: hwɛ there are certain things wɔ abrabɔ mu a you can change it but the same there are certain things in life a me and you can never change it
0: woyɛwohwɛnyɛye
1: ɛwuo wontumi nsesa no
0: ɛka
1: wontumi nsesa no ɛka wontumi nsesa no
0: sɛsɛ bɛma yɛ nodwene sɛ wopɛ sɛ ogya wɔ no
1: that's right
0: wontumi nsesa no adwene
1: sɛ wobɛnyini wontumi nka sɛ meme nyini da wotem ase ane yɛwɔ te sɛ mekɔndo wei wobɛtumi asie nkɔ a mekɔndo ba menni
0: ok
1: ɛsɛ sɛ mekɔ ha ba menkɔ you can take a decision a boldly decision for yourself but there are certain things you can't change it
0: wontumi nya wo hwe
1: stop that thinking about things that you can never change it
0: yes
1: exactly you get my point there are certain things you can never change it
0: all right
1: and you have to stop that thinking about if you think about that it can be associated in your mind
0: yeah
1: for you to get a dragon that's right
0: yeah ewo team
1: and then I'm afraid of madness no you have any dragon according to memotology
0: okay ubenya wo
1: ubenya dragon in your mind
0: all right
1: mind you know mind you know so your friend associated being
0: eye what eye home eye home na ye nkwa ye ne mu ntententententem enko mo ofia ya ye be eh na de me twentwen asemo ye nkwa mamata efi eh baby afi ne ho de say ah mi say du ɛne wei
2: tetwɛlɛ
0: kyekye ware yɛkuro bi wɔ sɛ ɛfrɛ wo saa wɔfiri me sɛ du ɔse osmani adi na wu nyasɛm ketewa ɔfiri boa man sofia line ɔmo mama atade no asɛm aba bɛda yɛn mama na kɔ aba na ɔmmɔ yɛ nkɔmmɔ yi maame woayɛ ready sɛ wobɛkasa wogye di mapɔso nsisiso nso wɔ nsɛ wode mesi wobom no yɛnkɔe
2: me kunu no no na mekɔ ware no
0: maame kasakɛse wo kunu no no na wosan kɔ ware no
2: me kunu no no na mekɔ ware no na meware no no na
0: maame nya abotrɛ ei ɛhe na ade me name sɛ se afei ne akyerɛ aseɛ na wobu kafe wo kunu no no no wɔ he ɛna asan kɔ ware no wɔ he yɛhyɛ aseɛ foforɔ ha metie
2: me kunu no no ɛna mene ne yɛ adwuma yɛyɛ kuɛ adwuma
0: woyɛ dɛ ahyia na wobɛyɛ wo kunu
2: ana me wɔ boa man ɛna mede hum mede hum
0: wobɛhum
2: no ɔso wɔ pɛ me
0: kasakɛsio na mente
2: na me wɔ boa man ɛna wobɛhum no ɔso wɔ pɛ me ɛna wɔbɛfa a mede mekɔɔ baabi ɔwɔ no ɛwɔ sofia lie boa man sofia lie ɛhɔ ne yɛwɔ ɛna ɔbɛfa me de me kɔ ɛntɔ ɔbɛfa me de me kɔ yɛ ne yɛ agu no adwuma me sumi di dwa ne ɔka kyerɛ me sɛ sɛ wɔyɛ bibia ɛyɛ me ne ne dea ɛnti sɛ menya sika memfa mmoa no ne yɛmfa nyɛ adwuma ɛnti me sumi totɔ nneɛma nkakra nkakra bɛkuma se bɛtɔn ɛnti me yɛ a na yɛsan yɛ kɔ adwuma ɛnti bɛtɔ metotɔ nneɛma de ba na maba bɛtɔn na mesan kɔ ɛnti ɔdɔ afu a me ne na na ɛyɛ ɛkɔpem sɛ bi afe ne bɛkɔ awieɛ ɛnti menya sika a ɛbi wɔ no ma mebɛkuma se a na ɔni sika ɛyɛ abunu no na matɔkɔ ndɛ mebi adaka na mede akɔma no ɛbi wɔ hɔnom nsoso a ɔtumi kɔ sɛ ɔkɔgye ples na ɔni sika ɔtumi kɔ kristi a sɛ ɔkɔgye da wɔkɔ kristi a sɛ ɔkɔgye ples kookoo a mo hanhan ne bi no ɔbi sɛ ɔde ne deɛ ma ahan ne ɔso ɔkɔgye ɔni sika na ɔka kyerɛ me sɛ sɛ mewɔ sika a memboa no ɛna memaa no 10 million sɔɔso
0: ɛneɛ woyɛ ɔba akɔnɔfoɔ
2: ɔkɔɔyɛ no nsoso no ɔgye afuo no nso wɔama me hwee ɔkɔɔɛ nso wɔama me hwee ɛna sɛ ɔbi wɔ nso ɔni sika nso a me ana metɔ nnam fio tududum bosommienu bosommiɛnsa kora na ɔntɔɔ nnam da na memedi dwane na mede me so
0: ɔntɔɔ nnam sɛ sɛ
2: sɛ ɛkɔ homa sika na wɔyi bi ma memekɔ kwan so na memembɔ akɔ homa sɛ ebia sɛ ɔyɛ bibia ɛyɛ mmienu yɛ nyinaa yɛ deɛ nti sɛ wɔanya sika a na sɛ meme wɔ bia memfa
0: mmoaɛdeɛ na aba akɔ homa bɛsɛn mame
2: metumi ɛtɔ nnam bɛyɛ 800,000 metɔ 800,000 ɛbi abosome na mesan akɔ a na masan atɔ 800 no na mede aba sɛ mebɛkuma se a
0: 800,000 mame wonumade korɔ titi sika deɛ ɛhe ne ɛwɔ mu
2: 200 mmiɛnsa 800
3: 8
2: million
0: 800 aha sɛ na wopɛ sɛ ɔsese adeɛ no ma no wɔaberɛ a wonti aseɛ
3: sika kɔkɔɔ
0: no kɔkɔɔ deɛ ahia
2: sika 200 no
0: 200 deɛ ahe 20 cedis na aka
2: 20 cedis no meba a ɛbi wɔ no ma meba no a wɔtwe mmiɛnsa na ɛbia matɔ nnam no na mede kɔ
0: ɛnti nam no tɔ sɛe
2: metɔ dodoa metɔ ɛyɛ doboa no baako
0: doboa baako ne yɛ sɛe
2: 800 na ɛbia madi dwa account me fa sɛ medi dwa no nyinaa kwakɔ ɛkɔ no bia masi bɛyɛ 2 million
0: ɛnte cedis
2: aha sɛ metɔ a metotɔ nyaado atɔ metoos tɔ makɔ no bibi account na ɛbia si bɛyɛ 2 million
0: okay, ne dwa no nyinaa
2: ne dwa no nyinaa na mede akɔsi hɔnom ɛnti yɛdi no sɛ saa na mesan aba bie mu a na masan aba abɛtɔ na mede kɔ ne ɛyɛ ne saa na ɛwɔ hɔ noma na meyaleɛ na meka sɛ ɔma me sika na mefa nkɔ dr blaise menni bi
0: wokunu no
2: wɔ se menni bi mekama no mu nsɛm nyinaa blaise wɔ ni bi na mesɛ nyɛ hwɛ mea me dwan a metɔe a na ɛwɔ hɔ na mema no meka kyɛ nsɛ
0: na ne wo no bibiaa wɔ ni bi wɔntɔ nam wɔntɔ dros wonim tɔma maame wonim
2: tɔmaɛde
0: adea
2: wontɔbi madatrmtiawonimade
0: korɔ trumutea no adɛn na monkɔtena kɔredo mu mewia mɔba wonim trumutea ana meka no
2: ɔntɔ hwee maa me fi sɛ mene no
0: kɔhwee
2: maa me mene no wala ɔntɔ hwee
0: ma afa gɔn no nyinaa
2: ɔntɔ ma me
0: but ɔhye so
2: ɛne deɛ mene no da
0: saa wohwɛ a ɛde wɔ kɔ bɛɛ sɛn
2: ɔtumi kɔ deɛ nahoɔde bɛtumi
0: nti dodoɔ sɛn deɛ nahoɔde bɛtumi deɛ wonka hwee
2: ɔtumi kɔ mmienu
0: mmienu ɛno ɛyɛ 2-in-1 anaasɛ wɔbɔ 1-1 no 1-1 ok yɛnkɔ ɛtoa so ɛ
2: ɛna mede ɔde tɔn wɔdwa no mede kɔ sɛa me ho yaleɛ nti mewɔ na ɔka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔde mekɔ kɔmfuo bi hɔ na wɔkɔhwɛ me yaleɛ na meka kyerɛ no sɛ yomate na wɔhyɛɛ da nti yɛkɔ no yɛkɔduru kuam na menyaa me menses na meka kyerɛ
0: nsɛkɔmfuo no ɔne wobisaa ne sɛ mokɔyɛ dɛn wobisaa no
2: mepaakyɛ wɔ kaa sɛ ɔkɔgye aduru ama me ayale sa
0: adɛdeɛ yare na ne ɛwɔ so saa no
2: na meda anadwo na mentimi nda
0: ntimi nna anadwo yɛnyinaa o yɛntimi nna
2: aha na ɔka kyerɛ me saa na meka kyerɛ nti na mekaa sɛ yo nnipa deɛ ɔka sɛ ɔkɔ sa yɛla wontimi nka sɛ wonkɔ ɛnti ɛda no so ɛda no a wɔhyɛɛ no so a yɛɛkɔ na mekɔnya me menses mɛɛ sɛ da a manya me menses yo ɛnti ɔma ɔmo yɛ adus ɔma ɔmo yɛ akɔmfoɔ no deɛ ɔmo ntimi nyɛ dɛn wonya wɔ menses a
0: wokuno wofrɛ ne sɛ
2: frɛ ne daa
0: daa ok
2: na mekaa saa na wɔse yɛnkɔ na mesɛ menkɔ na wɔse yɛnkɔ na mekaa sɛ ne yɛkɔ nti yɛkɔduruiɛ no ɛna kɔmfoɔ no kaa sɛ menyi kɔhyia na memmɔ ɛmfa nhohoro me nsa ɛna megye kɔhyia no na mede bɔ hohoro me nsa na kɔmfoɔ no ka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ yɛtutuo me metutuo baako me kunu nso betutuo baako mka je se eh obi one me ba no ka kire me se o ba gi ebra manu manya yalesa wa nka nkire me se ye betutuo
0: we asanto anu atutu
2: enti se wa ka kire me se betutuo dia me pa na chewe tuo ni die enye edwo me ntimi ni ntutu enti na eduro no me ntimi nya nsa ma me dia ko sua ndie manya dia posa me nsa ye na ye nya ni anko ene ye jaye ni ekọ enti me hwe asne me nko ye na mde jaye na mde ko na mde na na mde ohu ba nchense mebi omo mo ye aduan me ko to omo anam na omo ye aduma na ebi edo mama 20 city bi 30 city na me ro nchense mo ana me nsa be ye me ya ti me nsa be ye me ya na chese me de tu nsuo mu a
0: ne nyina na na okunu ne te
2: na me firi ho na me nsa na ebe sha
0: wa firi ne nchense se woni na gai
2: a me se na me ma adwese me san akọ na kwan na wa de me fa so ne nti na me hu nsa me kọ ho a emwa me nti ese me twem ho ye dai e firi no
0: nti
2: sa ka me twem ho ka me san akọ me ne na wo nkola me nsa ka me san akọ hwe nkola no but kwan wa de me fa so ne nti ene ma me ye dai me twem ho firi no nti me ko wa unu ko ba me nsa ye me ya na me jaye no na me ba nti me ba na me ko sere obi akura wo ai mi se du ho no ti me ye praye me sole na me ko twa praye na me ba be hwa na ebia me de ya badwa ti me ton na me ya kakra na me de bia dwa na me de ko me ne ne jaye so wa nya me kwan wa ma me se enu an se me
0: ni wu na oni ni jaya na oni ni ujaye
2: onu na se me yale ya wa hwe be ma ne ne tia wo yale a
0: one
2: few dia one few no na me soso na me san aboa no e me ye adwuma me ye ye fuo e ye bia no
0: enti wo yare no kura one few wo ti wo won hwe na wa wa si ubuse wo ja wa de na fa se wo de de ne ja kan o tunu be ma fa ma se wo ko dia jene a dia en kai duma kan
2: enti me ye me bae na me ho na me hwa na praye na me ye ne kakra ka me ho no be ka kire me se efiewura ne se me ho wiewia manfo niema enti won fa me mla tetrem police station na ye nka ho
0: won kunu ne sa be ka kire na be bia wo wo tie no na won wo ti hobi
2: wanti hobi
0: na e de na ofiewura hunu no ko bo na ma ne se wo ye konfo
2: enni me ntimi nkire madam enno ne to enne wiewia ena wa kansa nti oba kansa na abobe 7 na mse abla da na wo kansa na obi amechim na afu mebi anipa na kamekwa sister ne ma no na beba abetuma fu kasa be maami abefuma ade ntimi de ne ko police station na enu anko basa na wo na wo begina kasa obi simi wiewia na bia na obi ne ko fai na nyem me na mayeden makofa osen a oda meme ye nko na ye kwa anipa wa anu oda me kwa na makoka makokasa nyem na mfai na msuju nu ade atalia ne mpabo ablem se menje nhye na mka chen so mu obi wo ho nti wo de wo mfa enko na mia me wura da na mko fa matale na mfa mpaba mhyenti e bedu tetire mko kacha
0: sada no ano obefa ko police station woni ne ye bibi
2: mene na anye hwe na omna mnipa benso na danfo be fra ne yisawo mi sedu tetire mi sedu hobe ena ne bra ba ka ho steven ena aja ena blafo mi yunu bi ka ho mene mo na police fo na omdo so na mobile na mbefa me de me call ti omo ye ombedu tetire mko kacha mso ma point mi me yenko ahinkuro nti ebe nam kaas a obi amsi yemre tetre me kaasem de ebe duam so ma ponye nko ahinkro sesei osin ayenko ahinkro na eho na ebe kwako kaasem na msuyu sam na mbefam ti de nya sem bia me yede me ka yenko nti misole na me no mo yede me no mo nyina sansa so na ebe ahinkro nti ebe duru ya na sem hunya na se police fo na de pine lock atomens
0: amode de ai
2: ai ade na omode toto
0: omo se de ye friend say
2: say pine lock
0: ah
2: pine lock
0: oh men ya men ti bibi na bi sai mane how
2: me se pine lock
0: pine lock
2: ah mother so mother lock ho men so to men so na otu no de me kwasan dade bi so e wo ho no
0: wode wo kwasan dade bi so
2: ah wode men so na san dade bi so na mte akunyam se no de ade na mother toto o men so na mother toto o men so na bi no no wode me san ade bi so
0: pine lock no
2: ah ti wode me san so no me to ho sa me de nim nti mo ho sa me hun se sirem fo ka tintin ni bi aba me hun se a police fo na be so me nsanto me dimi duru car no ho ana mo bie ade no mo car me se ka na mbusa nsa
0: car be
2: eh sirem fo ka tintin
0: ade mo car sa ka se bi sa ye hin bi ye de fa na ndwe no ana na de hin de free bokina de je ne ba
2: de free bokina no de ya ne ko bokina ko fa je ne ba ka se ne bi no
0: car ka se ne lodu ntoso no
2: aha so an se sirem fo ya wa kai enu ni wan se unko sima wa kai se aye ye furu
0: titi o sa baas ni binu
2: ah ndi ase ko fo baas ni
0: binu okay
2: aha
0: ene e besi police station enim
2: ah e mbe si ahin kuro ka kwan na no ena police fo no mum so me nsa e be bi ade ne de me free police station wa de me ko duru
0: ade ko tra ka
2: enim
0: aha no mo ka say chere
2: o mo ka o ma nka hwe an chere mbusa say no bia mo se ye be ka say no mse kan kọ kan kọ wo be tira be jina be yi ya no sa chere se obi e ka say be ka say kan kọ na mbusa say da na ade no se a wo bi chefo se me fa o mlesrim na nyam nya na mse a no bi chefo se fa be blessrim a na de
0: wo bi wo kuru na ka say chere o
2: an se me bi chefo se o mo fa me mlesrim te bi chefo na mse a na na obi nya akola wo de me ko sirim o de ka chere me na me fa matale me fa me mpa ba me fa me ne me wan ka wan man craft ye wura no soso no oba ho so no wa ahumi e wo hu bebe me ko ne mbe hyehye na me kan sa me se enko na me de man kan hwe na me
0: e ti wura bas na seat da ho twen
2: na seat da ho twen na cha so ma de kan ko twa sirim ka o ma ko twa ticket na cha so ma de police fo be fa
0: e de ntipa na oba ha
2: de ntia me ba ha ne se o de me ko sirim no wo kwa ko kume ato atwene
0: ei
2: enu nti ene ma me de ne eye de e ba ha ne
0: e de na o ye ye che se ko kokun
2: om ye koye no om be koye ko duru be bi efie bi no ka kire me se mi wula ho ti mi wura efie ho no no twam ko no fie no anfa ma anko no fie ho bi enti o me kwahwie wo bi fie enti me tena ni pa kro fie ho no mo 3 days ena me busa as ana me kunu e wa enti me tena fie ho
0: na esre mo nye ho na ofre
2: se me e ho ye ono no ye ye nhyeda nko ho e ho ye ono no e ono no me me papa mo ho ɛno ɔno nso ne papa mo ho
0: ina ne no wakɔdu srem dia no so obusu ɛfo sɛ famra ana ne wakɔdu srem no wankɔ fie
2: so ye kɔye no ɔde me kɔsi efie bi mo ɔse gye sɛ ɔ maye tena ɔbɛ na awɔtwe ansa no ɔne maye de akɔ me bla mo ho
0: okay nti to aso ɛbra
2: wani ye kɔye no ɛna wɔye ye ye kɔduru ye no na ɔgya me fie bi mo na me kɔ pie fie ɔno mbusa sɛ na me kunu wei na ɔme sɛ wo kunu ɔkɔ fie o me kura ma ɛhunu fie no I'm so cool, coffee, and I'm semi economist, giant, tenant, no beba. And I'm a tenant 3 days no more, madam, yam, so Sam, and yam, a short two and a nepapa, or noon fee now with Tim. Tim two and I'm sedar, comedy, and Miss Kanko Teddy and Yeddy. Any Mekasa, or whom yan was Samilkim. Or whom yan was Samilkim, not Miss Suminaskan to the no comedy. Na me kase a won so na ade me firi srem won na ade me firi asante ha ye dey e ba srem ho no na me me sika nya dey enko te aduane ni ehumia na wudu
0: wo se ode ko srem se wo kokun die na wo ye ye enu ti na ba
2: ha omo brome omo me ko se me ko tokoko o baabi na me ma ba se 30 na on ba mbusa se ma me san firi ha ko wo ba wo ko he fa san ye enko firi
0: na
2: me na me se me nya dey na me se me enko fi ho biem se de bla na ye no me ko ha o mbe kumi nti mo no ma busa me se obanu mu nsuo wo be didi na me ana ade na mo busa me se me nya akola mo wo ha no ma busa me se obanu mu nsuo be didi ade na mo busa me
0: e de na ye ye kire se enko kokoko
2: omo bro me e de tena me kunu ene emlante bi be tete omu mia me kon e de metra e tali abobo yem na sema ne baba e ma
0: mia wo de tali abobo yem
2: ai ko obu me kom ena
0: mo awia na na do
2: awia pa na ni pa
0: ene da meche no me ma positive wa beche
2: na ni pa e wo ho enti aye na ne baba me kunu pe ni baba e ma ka san ko hu se me ma me ye wan prisinia ka ne ma omo bua de ma aye no ko am pe ne am omo am wa fam sa na ne ma
0: pe e bro na ke kenti na de ba
2: no mo bro ma ai se
0: mi su eh na o se e wo opane no
2: o mu fie ho na o mo wo me pane
0: no why na wo sa pane no na se ni ana doctor
2: mi de mint ni hu o mo ye me mata
0: o kunu wo ye doctor
2: me pa cho o nya doctor
0: nti e de na o tim ko fa pane de be wo wo
2: ani
0: ana wi ase fufuro mu nkomo ni edi na wi
2: ah wa no ana ko fa obi ma na ba me to no mbe wo me to pane ba ko me nsa me to ba ko no mo wo me nsa ba ko no ma mia me ne wo fie ho na me de bue me ma mro bue ah mo ana wo me to ho na me de bue me ma mro
0: sa
2: me se ma anti obi ansi fie ho
0: oh
2: no mo hwe ye no mo wo me pane ye se me nyankopon sen soro na me twatro na wi ye wo ha me ne nyankopon mo wo me nsa pane ba ko mo wo me to pane ba ko me se de 3 days na me ntimi nsole ye aduan sika kura be beta aduan edi kura na ye bobo me nyabe na wo sa ko fa me niema no
0: se se den na ye mi sa be
2: o de ma ko fa o de me niema o de me niema na ma me soa ene ne ba se o mo mfa mra me su mi ko nsu
0: me ba o me se den na wo ye free be me ho
2: me sika me de bua na adwuma no
0: sen
2: 500 million
0: ana de abiem
2: ana me som no so me ne nsukọ ye adwum ko no so me ne ye adwuma ana ye ye no onses no onfa me so me de enye de enka no onfa ma no onfa nya me kwan
0: adwuma be na ne
2: ye ye kwia
0: mo ye kwia nti eno so be gine se wa sesene ka bom ma me nko
2: eno so ma me 1 million o ma me 1 billion me pe
0: nti e fu adwuma no 1 billion
2: said I'm 500 for some said I'm sick and won't to
0: me. Matias, 500 million there no 50,000 now oje. 500 to sika 500 million. Yes,
2: I make sure that I'm sick and 500 million. Ever come a median one, but I say. Said I'm Missy Cannon, won't to me then as a meme or meme sick up meme or meme some meme scam the board at 500. And I say, so
0: 5 million.
2: Five, some imagine 500. 500 B. Said it's kind of Missy Cannon.
0: Minintasio, Kaka. Minintasio, what? Yes, what's the budget? Say?
2: You feel within 500,000 a buono.
0: Nti which is 550 million ana.
2: Aha, to o sami yenu na ono nsusu me ne ne koye adwuma no on check no on fam na me.
0: Eh so we beje 150 million.
2: Aha.
0: 15,000.
2: Aha. Nti se da me mi sika no wu nti.
0: I said the Matias, ka kire ne. Boni din ne ka kire no.
2: Usman.
0: Eh, what said that? Usman of Vinfa.
2: Da.
0: Ah.
2: Na for tem 500.
0: Ah, wo ka okwom ka sa, ka twi kire.
2: Eh se o ma me 500.
0: 500 million. Adai
4: mpa mecho me yere no ana me ware no me ware no me so me ko busia fo ana me ko ware no nti anye se bia me yere yifro
0: o ye nde
4: me yere yifro me yifro
0: ya
4: ana me no no etie
0: okay
4: nti me no no ya wo nkola fo nti ye wo ho me no no ti ana odi dakokuma se nti o hana o kwa o ti di 3 days no am ba afie
0: o di gane ba kuma se no
4: o di ba nche ba ti mi di 3 days no am ba afie
0: okay
4: nda ya sa na me pre o papa se sisi a me no ba ne tie no o di ba nche mi a na me ko to ba nche mi ti to ba nche fo no
0: na so wase wo ntwa te wo ma ko ma wo ni ka pre
2: o bua
4: me te
2: amani ama hunu hokura nya
0: ka kire no e
2: bua amani ama hunu hokura be me wo wo ka kire me se menwa wo nya sika wo ya ajapade aye me ne wo dea enti se me nya sika me kwadwa kondama daka se me bua nipa se wo ye yesese wo ye bibina se nipa hu nya nkopon wo hu
0: okay
2: ba kondama daka ne mafa
0: aye hu me so ansa
2: ya dia boy fu na se
0: enti okop me
2: ba na me
0: ni din de se
2: na me de usmani na me de aba
0: mama ta
2: Train.
0: Well, Coco must see 3 days, no, my honey.
4: No, on banner, me throw my papa. Like I can't say, Siano, or Barisu, or Bedida. Now me quam a cassiman penny, and a sister say, Memman of Quine Yere, and Connor, or more William Barrow, with me corner, or Bano, my crack a crash yere. It didn't to a casano, Miss Mepenny Manuco, me out to Miko Tobanti fool. Now, my manna too. Eddie called after the warriors and all or called ya, it me did 3 days. No one by. Oh, honour, na me catch you. And say, and the jana wo ba be dinu. Ah, wo kwa 3 days. Wo kwa tomba chia umba. And the jaidi. Na yebe
0: trans. Ada na oni msa ma wo mu kwa jana wo mu kwa wo mu timidi 2 days ni 3 days. Ah, ana wo na tu ane honour nti abo pata bribi abo. Wo njia jana di na dana honsa boa.
4: Me catch ano. I feel o tu kokra ano 4 days. One
0: batum.
4: Yeah, on pebi biem
0: oh
4: ono won ware me biem ano o papa so ka che se isi anipa no wa ye o yifura ye o bebi anto ka se won wa ne biem a o bo anti dia bone ene wa ye o ndi ma me yire no ni sister a wa jina ya me ware no ene ne soa o mo ba afi ho e be kan e be busa se dia nti ene a wo se won ware
2: Lama
4: bless. Wa se wa de.
2: Ka se. Ka me no be ye adwuma me wa ye me se pa, ka me no wa ma, no wa me.
4: ano aso
2: o ma tena no wa ye jo ko ton nanchi
0: ma mi tie no kakrai
4: so wo na wo ka
2: sa so na 300 million ko ton nanchi sister no ma ba ba ka cho se nanchi ye kro no nanchi no ma ba pam nanchi na ko na osika na shim ada na wo ye sam di sika abo na nka ye nyade ba ye ade no wati mi akoto
0: na ko ko ba unia
2: Onya.
0: Sese, o se. Ni sika wo ho.
2: 300 million akoton nantwa to to ba
0: ya. Eh, me de bu kure ba hwa no so bia. Ye di na me ntie na.
2: No mu sabe pam na ntwa ma
4: fesikan. O ajo ay entro, ese ba wo kan ina ay entro.
0: Me jo se ni. Kedi ye, kedi.
4: Me ay entro me kwa na me pese me ba me kwa na me nim se radio so. Ene ye ba ba tena so mo frere na me nim se radio so na me nim se bia wo de sem no ena e ma na ye ba
0: sese wo se de wo hia ene se wo di ko srem se nka wo kuku no ene kra na nya no kra
4: kra se ene bi se fo nyina na ma wo me ntim fa obi ba
2: ran te bible wo ha ara mo mfa man ne yem fa ni se se bible wo na se me kunu ka se me me bua se me twatro ma na
4: na
2: me
4: sa
2: bible ni nya de
0: o yare
2: sa bible ni me me yare
0: na mo ka na
4: wo yare
2: wo yare na timi a twatro mo fa bible mo fa ni
4: so sa bible
2: bible ni me me sa e ma na sukra ye ye
4: ta
2: man da wo so ko na sum e me me be ye 30 o ma mi ya me mene sa me bua ante sa me nu nsuo ba ma
0: ya chawo
2: o smani sa na o bi ma de ya chime me modua ma no ante ma ni brisa
4: sa na o bi ba na fa ko ni ko e ba ba chawo di ko si ni
0: na se wu balance ko ata se wu
2: da ni an pa ni ya da na mu on pa no ya doctor ante pa chawo da mu sa na ma se pa ni ya na de pa ni ya na o de wo me
4: wo ka ni ya
0: tra ni sa no sa na sa pa ni ya na
2: pa ni ya na mo de wo me
0: bi sa no
2: mu na ko no no
4: bi sa o bi sa fo e
2: wo se mi mabusia
0: bi sa no he
4: wo wo se ma wo pa ni abusia abusia fo
2: me musa na busia fo so na ba fa mi fira kura na se me ko e no me ko wo me
4: se mi dia
2: en tu no o me na ye ba ko na me ko wo me
4: e ye re
2: me ye ba ko me bla mo se me bla mo na ma wo wo me wo mi kuru ni ka kira me se me bla mo
0: wa wa ne pa ni e wo he ne me ba me ba
2: na me na se nko obi so wo me
0: pa ma ta e o e ye he wa no mo do ha
2: mpa
0: chode anti twen nyenyere nyanom ye de chobo etefa so
4: ba me ma wa
0: ah usmani me se wa wo ne pane ye chobo wa wo ne pane wo srem
4: pane pane de ayi no wo nante nante na omuka se ndi ene busia for ka se wo nante nante no ye ma o doctor for me hello
0: anti omu ne ko hospital na doctor ne ba fi
4: doctor ne ba fi
0: veterinary doctor na doctor Ben because doctor Ben na be fie be o pane
4: o so ono ayi woro to sare o sori awoko
2: so dise
0: ho
2: hosisime dia bia tumi yema na me yafunu ya
0: kafra meba kafra
2: ntimi kwa nko twa praye ni bi
0: nya botre meba
4: no sori a wonante nante
0: aha
4: nti me trance se me didi se ya oba na o holi me se ya enye dia o be jai o mo ti kato o mr man ndidi o si he wono won didi na obi ba be didi
0: na se won didi e ni se o didi o hene
4: ye didi ara so so e ma no kwa o so won di
2: ma mi ska
0: ko me ba me ba me ba wa won di ni pen
2: ma won di no mi won mi kacha so ma mi ska ko te dwen no so ma mi ska
0: na bo ni mi
2: na mi so mi kacha na se
0: ye che ye che
4: mi ta re kwa
2: ti na mi me so o didi no na mi kacha se se se wo didi nto ma mi ska na mi so
4: won na se o
2: Na wo
4: so aja
2: wo bi
4: se
2: ka
4: ni ma ka kya se ma
0: ja na se wo no aba na wo dwane wo kwai se se se se what it wo ti ako wo be no wo ye no no be no
2: wo
0: na wo wale me
2: ye obi na wale
4: me me na me
2: da wo so na wo di mi sika mu free ha ko
0: sire mu se se se mi me ka no ma sa aje aka
4: mu bi se me ma ja na na
0: bi sa na de so no
4: me ma ja o
2: na wa nya me wo hwɛ me yale me kasima misika nko doctor nya me am sika na me hwɛ me wo hwɛ me na adem ko konfo no sɛ ye nko tu atu
4: wa sika sisi a wo sɛ me hwɛ ah me ma waro wo mba bet na
2: di da sɛ wo wo nto pabwa ma me da wo nto atale ma me wo nto dress ma wo nto
0: shi na de we
4: me ba ko
2: wa ke me
0: sisi a
4: wo
0: sɛ ba
4: wo bu sia fo no wo mo na me wo me ho me bo a
0: osman me ba tobo sɛ mama ta
2: Ochoma.
0: Aden na wo pe free be me ho.
2: Se se de ko me ka men na ma e ma adwen se.
0: O be san kwatena wa.
2: Kwatena wa. So se na o si be fa me sika mo de me ko ya. O mu ko mi a me mene.
0: A mo pane e no.
2: O ma ma nko doctor. A ma doctor an hwe me o ma ko fu obi free be bia ma na ba me nim pane kora.
0: O de wo.
2: Ku no de be wo me.
0: To
2: nya me a se bi. O be ku
0: ntimi ntimi ne ntine. Da bi me ne me nkasa. Wo se wo ye wadwen se nka wo sa ko. Ai Osmano. wo yere wo pɛ no na sɛ wo ni ni gyai
4: ah me de me pɛ no
0: ah
4: me pɛ no
0: wo sɛ panie na wo de wo no no ntwa yie ɛno na ye ne ya enti pana kye wo
4: me pɛ ne kye wo
0: hwɛ wo pana kye wo sɛ
5: panie no e de panie a
4: I was like, eh aso no ahuri soro
2: ko
4: ya ti ato o ha na eso no mu na o mo se ndie de
0: na mo de na ko hospital ko nante nante ni ade nya mo de na ko
4: se ni ko so
0: me ba
2: me ma bodam
0: me ba
2: me yale
0: na wa wo ka wa bodam wo ka wa bodam
2: bodam fo se na bodam fo te nti se na o se ka kanu wo mpem ye se me ko wo be
0: kuma ah o ti nku
2: se de wo si akase me ye bodam ni
0: de la
4: mpa be choy na mi wo sema wo kanu na tetrema
0: wo me di mutio ba kupo munya mutre wo
4: na tetrema wo wo no wo ha na so peter friend se menim sa maame we na membran me dure na ose maame no obi so akofa ne nema na maame se wo no no ni wo ware me
0: tete de wo kan nyina me me hu ba bia enwan abesi ana wo nya hu ba bia wo a me no negative kakra wa aho o mi anu nyina no boyans no so yare o de ne ko pedro ko pa ya rama what you
5: say
4: si si ba ba me ko bia
0: na yare be se se wusu se yare be ne ha
4: no sorry aho no so
2: ko
4: sense
2: o ba
4: ko ko si o ba no o hwia gu kwan o hwia so no gu a no a woro ne pa bo ato ho no o sa na nte asa konsuo ngo wo ba no sa hwia gu ho
0: ohwia gu fam ho
4: fam ho
0: wo hwia nsu egu fam
2: obo mi hwia nsu bi
4: mba cha ne ba me de ne ba aba wo no ane ba me ba
0: o de ne ba
4: ne ba na ba ha
0: o ke fa kwa ne bra na me ntwa se mo ti ane
4: yen ko fa ma bra mra
0: mo fa kwa ne mra me wo de mo fa kwa ne mra
4: na me wara me wo ti ame ko ku ayere
0: wo ko se na be hwia gu kwa ma
2: ho obo mi konsuo ko hwia gu kwa mse se
0: na wo nroro mpa bo ape
2: me roro me mpa bo ayere bi na me kana be man wo ntimi hwe me ma enti twa se wo se me ko pembe te na me tim na me nko me te no mo se bo bi nkase ma badam enso se se
0: me bia
2: obi ase ukunu se wo badam
0: wo mo adam oh my god
4: ni wrate bi se ba bia wono konko akwate no me kwa ba keke se ba bia wonko akwate na ye wuro ba bi me me pensa bibi be kokko ye okwa obi anhu ndi be me won pensa won me betra kwa me an me pe ba bi e di wa tra na me ma won ba no abetra o ho
2: sha be bua me ka san adam o shoot me ha adam wa wale ba akwa kan ho na ane no we kure me ka chao
0: se ah won sa ware ba
2: ko me ka chao se won wono no
0: me ba me ba ma misa won sa ware ba ko
4: ma ware
0: ha
4: wono no si won pene
0: Ara se ompe.
4: Wono.
2: Mi da mi nka asa mi mpe.
0: Ah,
4: bi so so awo ko an fie de do sense na wari.
2: Mi ka to du no yiri didi no moda enso sense mi ma ko twa taya
4: na nu. Enso mi oda. Ti ti awe ka no.
2: Mi de bua wati.
4: Wo fa hwe.
2: Mi nyo bi
0: ma. Enti wa ware fofro.
4: Ma ware fofro.
0: Enti se wono wo ye ndai.
4: O mi ti o mu nyina ndɛ hwe o mo.
0: O ba ga ma ni mi enu nyina.
4: Ah, ndɛ hwe o mo.
0: Ah, I see on Facebook.
4: Me war kwa yeme pe.
0: Mo dia me ba, ma me misa akra no ne ma me ni waba. Ne ba na ba, pega microphone no ne hwe ho. Mame, wo o te say ben microphone no. Dabi unsu eh. O be ko unsu agu famo ana mame.
6: In she riot.
0: O ma me ni. Kasakase.
7: Me ba chai.
0: O papa se ni ni e bi awo ye mfa kwam. Wona ama me no e de na ekwaso
7: me ba cho ofere ano on tna fi okoso okodija 4 days kwa no mba fi na ma basaka chance sa dia e jana odi no wonjai na wo mbetena se ne okona so mba fi dia wonjai ano osi sa dia wo ne papa ntimi ntana bi na mba waka chance so waka se wono ntimi ntana bi mdia wate na me ofa mflem papa buzanze so waja omodishia adenti na omo mfa na ade mbre no omo mfa ma ade mbre omo no na omo nji omo di hie no mu se ono na ti awale so omajai ana mpapa mpaka chance omo munko na abusi afone so omo blessle ana so wo onko
8: ben mike nanche wo
7: na mpoka sasa dia ye onko no musi emblesi na osasa dia onko na oye oko
8: enti mebo pamia na wo kan wo asem se wo papa dili ko osrem nipa 30 kobro na eno kre
7: e ba choda be nuno oko na musa wo mo dini ko mo ofa mfie no so wo onko nti anajo wo sori sasa ne mo so odwane na mo kochi no tom kochi no muso modini ba fi wo so mpene ana mka sadia ye nse ja omo ko sie na abusia fon ka sie mpe omo di sie ma omo so so omo ko hu no ifa sadia omo ma omfa omo omfa no nko na omo mfa no nko e omfa no ko e modini kwa na modina ko sie abusia fon nsa na de ombe ye no
8: eti nti me ba wo mo wo ne pane ye no
7: me pa cho abusia fon ka sie se so na ba nante nante dia omo wo ne pane ye mo wo ne pane na nante ye no so
0: tu ona
9: me
0: me kunu no mom na abebom akala na mane o de mama enti no no se de e kane na osie ne niema ne sese wo sha difference room
7: me ba chan
0: ususu se de na ye no
7: me ba cho e yale na won so bai u bisa na o beso be kanu kule
0: na obi o no yare de
9: me pa me o ma me me yale
7: me ba chan
9: a me yale de yale ho na ka chira musa me yale
7: me ba cho ye se akom na wo so
9: na akom na musu ko ha ono ka chilem
7: me ma so say en ye ye ka na na obusia fon kwa so say an ampa akom de a e wo ho no
9: sa de
7: mo ko obi wa silem no
9: mo de ko obi wa no ka chira mo ana sa mo ana mo ko
7: sa wo anga za ko obi na woni wo ko so ko obi
9: no
7: do
9: eh ela mo so me no mo do me no mo do
7: akom de wo no so
9: me de nsa gu fom eh bla asama wo kan ka wa sam yo
0: oh asama wo sa me ma confuse
7: I say,
9: na
0: anti e ba ji se mugu nsa no ansa na ne ho ato
7: ji se ono anga sa ji egu
9: ba na kwata ba momo na mo kwa una kwa to
0: he mame kanu kwe na ye hu de beti ya bo ho so a
9: ma me hu nsa
0: e ba ho
9: me hu nsa ma se ba mo kan me hu nsa ono na e kan se wo no kwata nsa bram nam de egu wo nsa se ma wo to ko ma me nyale ma se bi se bi bodam fo ho se bi mpuma cho
0: onka da bonya en kwa en ka da
9: kanu no a obi en kwa fo hu me se ro musia se
0: wo ti ade a menim ne se eh mamunye mamemfa realms asembi a ma tv so what you say the prophetic realm the spiritual realm and the physical realm pacho kasa realm na me ade ah ha ti me de no me se kasa realm eh ye wo wiase ne ye na hodo ahodo what you say inti se eya akom no a na se ba wo so a se de obi e kan wuhu e be ye okrakra te se dam enti obi o wonim bia be ka se wabodam e no o mun so kire se busu afo se yemfa mresrem ne ye meye ho ade ne ye nhwen so a wo se da
9: o mede me ko busu afo ka wo me ka se me yenko na ma me yanko ba ya be fa mede me ko ye wo se busu afo na se ba wo me pane ye wa ka kire me se busu afo na ma kwan se wo mo me pane wo papa ne ye ono ne wo
0: da pane ne se mo no o
9: na se na ni kwa se mi kunu no epene so mo wo mo me mi ni mpa ne kro me de wo na ni kwa so opene
10: wa ma me ndafi wa ma me didi
0: o ma wo na se se
10: ere se mi te wo se ba ya no ogo ni mi
9: wo ba didi wo so ma mi scan ta bi ani ni na wo di ma fi ya bla e de ma kwa so wa ma mfa ta ali amfa che
0: na wo di na me he wo di ni na me he ma ni ye
9: mi
0: ntra
9: mi
0: tra se
9: mi ka cha nsa ma mi sika
0: say ara na wo ka e na nti hukunu na nyenye no so a hodi
9: a mi holy no mi ntimi ho hwe mi yankopon anim sa me bua
0: sa eh usmani u shantro ato ye no so
9: e na mi so mi so ni nsa sa ma mi ska nko ta dia ni wura de free ya ko ye wo wan ile ye mi ku wo na wo ye mi ku
10: wo se me mbon ko
9: wo na wo ye mi ku na wo de mi free asante ya ko wo de me ko wan kan chere ma fa ska
0: me ba to bo to bo enti o ma wo na so se wo da ho anu abaya
10: be to anu
9: ma badam ma badam na wo didi na mi nidi na wo se mi da me yada na didi wo ma mi sika ko tedo mi se ma mi sika
0: ko eh wo na do asem ba e tobo tome
9: wo ma mi sika tedo
0: no ma o rade na de na de ne ye ne o ha ɛna so ba me ho kora nyɛma yi
9: ma wɔntimi nhwɛ me
0: enti yɛnya dai enti yɛnya lɛ
9: ɔnya me kwan ma wɔntimi nhwɛ me sɛ na wɔsi
0: kwan ɔnya wo kwan
9: ɔnya me kwan
0: yɛ ɔmate te osmani ɔsi gya ne kwan a pɛ yɛrɛ mu akɔpɛ abusuafoɔ ne wadansefoɔ no na adeɛ ɔmaba wo nso pɛ wadansefoɔ ne fa ɔmobra na yɛntena asɛm so wosɛ ne sɛ
9: adansefoɔ
0: sɛ sɛ serem hɔ no ayɛkɔɛ na mpatwo anaasɛ nneɛma ɔde yɛwo ne nyinaa no woni biara wom
9: sɛ serem hɔ nom no ayɛkɔɛ no ha deɛ
0: sɛnti serem a no serem hɔ wowɔ adanseɛ wɔ hɔ
9: serem hɔ deɛ yɛkɔ a sɛ ebia moyi nnipa koraa no asɛ nka
0: yɛkɔahoaɛne agye sɛ ɔne ɔmokɔ serem no o
9: sɛ moyi nnipa no se yɛkɔ a baabia nka mekɔ akɔtɔ kɔkɔ no anka
0: ɔmɔbɔɔ wo no yɛbɛtumi akɔ mate
9: ɛna ɛsirɛ mɔ nso ɔnoankasaɛmabrɛ
0: mabrɛ tiɛtiɛtie tie naa ma metiɛtiɛ mu tie a me se kɔpɛ w'adansefoɔ no wonya w'adansefoɔ no a baba yamaneɛ wo nso pɛ abusuafoɔ no ne fa wo mobra na afei yɛnka asɛm ne final
9: ɔkɔnɔdemenkoanasikamkɔntisɛnti
0: ɛsirɛ mu wɔ asɛm a na meken sɛ wone abusua wone maame wone papa womaame wɔ hɔ wo papa wu womaame wɔ hɔ womaame wɔ hɔ ok ɛnti yɛpɛ sɛ yɛne wo maame kasa wowɔ nuanom awo bi ok nti ɛhia wo maame ne wo nuanom no bɛyɛ mmienu kɔpɛ ɔmo numbers na fa bra na ɔno nso nkɔpɛ no dansefoɔ no mfa mmra na yɛnhwɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ aboa wo
9: ɛpatwo nti sɛ mekɔfa me maame ne de badeɛ a naso ɔno nso kɔpɛ nodansefoɔ no de badeɛ a mobɛtumi aboa
0: ae wy bato wo bɔ mmɔden na sɛdeɛ mo yere ne yere no no momfa ne kɔ hospital nyɛ birbia na ɛyɛ akɔm mental health tetetete meba mental health no sɛsei no aba paa aba papapapapa sɛsɛ wonam kurom a ma w'ani na hɔ na dam no ayɛ rampant pii no ara bobɔbobɔ dam bada ɔmohyɛ ntadeɛ ɛbi kora tɔ nnuane nti meserɛ wo wonam kurom a shine your eyes ne hwɛ yie ɛti mepaakya wo ada pɛ hospital bi na busuafoɔ ne ba a yɛmpɛ hospital ne yɛmfa ne nkɔ ne yɛnhwɛ deɛ ha na nkasa akɔm no ntimi nyɛ no sɛ yɛa kɛkɛ wate aseɛ ok maame nkɔnkɔmmɔ a ɛtɔ so mmienu so ntɛntɛntɛntɛntɛm na yɛnkɔ florence nyako wɔfiri adwo so do no aso ɛna waba ɛnɛ mebo 2-in-1 straight na yɛkɔ ɛyɛnim anno ɔflɔ awiei
11: bɛdeɛ mefei deɛ bɔkɔɔ no a mene bɛrima bi atena 11 years ni ɛnoɔma a yɛsi ɛɛkɔ so no mentimi nka gye sɛ mede bɛdaa ma ɛne
0: sɛwadaroma
11: yɛte
0: gyegyedam
11: menya ne bɔne koraa
0: 11
11: years ni bakyɛ menya ne bɔne
0: wɔnyɛ
11: me ho
0: adeɛɛsateyɛ
11: no a na asetena ne na ahyɛseɛ no ɛnyɛ no ɔyɛ sɛ ɔbɛyɛ nti nneɛma bɛyɛ yie no afei deɛ na ne ɔbɛkyerɛ me sɛ na ɛnyɛ me nana ɔpɛ me me na me sɛ ahokyerɛ na ne nyinaa nie ma bi na ɔte hɔ nti na adeɛ sa nkwara mmienu nso ne ɛwɔ na mbisaa ne sɛ ɔma me sika na menkɔpɛ biribi ma ɔmu na adeɛ sa nti meyɛɛ no mekaekaeka sɛ wɔamfi me ɛna mea mepɛɛ mayi mabɔso na mepɛɛ kwansi bi nam sɛ ɛne ɔmfi me deɛ adeɛ sa mekɔpɛ aduane abrɛ ɔmu ma ɛno a neɛ mete sɛ abɔnte a na wɔdeɛ mika bie po no ato ahyɛ me so ɔbo me saa ma me ba baako kɔ deɛ mika kɔfirɛ obi na ɛbɛpataa ɛno korɔ ɔ sɛ yɛnyaa no ɛdi kyɛ sɛ ma ɛdi so ɔse ɛyi memfa nkoraa ne nkɔ skul kwaraa memfa ɔ mo nkɔ skul so ɛne sɛ
0: ɛnti
11: na ɔbaata memfa
0: wohyia no noa na wofiti pɛko pɛ na ane ne wo mmienu wobapɛnyi wɔ mfie sɛ
11: bakyɛ ɛsi ɔwɔ 10 years
0: 10 years wobapɛnyi wɔ 10 years ɛna deɛ ɔde hɔ wɔ sɛ
11: 7 years
0: nti wohyia no 1 year 2 years 3 years
11: ɛne meka ɛborɔ ne deɛ ɛborɔ ne sate 4 years ibɛ
0: meka hoade yɛ no adɛn na wone no tena 10 years ni woankɔ yɛ hoadeɛ
11: bakyɛ adaroma starte ne deɛ na mea metumi sɛ ɛnoɛma mu nyɛ
0: adwumaayɛ
11: totɔ biribi die na ɛnyɛ deɛ ɔtumi adi nyɛ biribi to baabi
0: yɛka sɛ obi kɔyɛ obi hoadeɛ a wote aseɛ
11: bakyɛn deɛ menim kakra nka ɛfie deɛ ɔbɛtotɔ no ma na mu nyɛ o na ɛnyɛ koraa
0: na wohyia no no na mu nyɛ na wotumi nyɛ akokobi
11: ne kɔtenaɛ sɛ adwuma no ɔwɔ mu no deɛ start ne de na wo adwuma bi mu ofrim ofrim mu na nyinsan ne so bai ti na fe na no ohwehwehwehwe bia that's wo nya bia no akoye wo nya bia no akoye saa na na de obenya no ye aduane na na etimito na nya de ye de bi kura to baabia eboa neske bia ni baabia
8: yo
11: achunti eto aso na se afi ye kwetena do na so ne mamu beye nkakra akra obehu nkrofo e ma ne mamu beye ye ma adwuma adwuma start ni mebisa na de agwe mebisa ni bibi agwe ne ne toso menu kran se mebisa ne se isi e no e de pa na ekoso enti wasesansa because ye bi ba ma ye ko ni kurum ye kwa no se enkwachia ne ma na danfo bi ma me ye kwa na me oduro na ma me ne se wa wadanfo na me hwa obepe no na on de okwo bebia usi wudan no na me se me ho na me kwa hwa na nim se na me se ah and was ya me me me ka chere wo na na me se me ka chere na me se ade wo si dan no was ya me si eda wo ma me pro tam se ade boni be na me dia ye wa enti obe ma me de minim se nka wo ni hwe na afi na nka minim se ye bo abo wo be bo abo wo hu eda na afi de wo si dan a minim wo hwe enti wo se wo ya ade ye de asie me ma enti ye wo mu a na se me sra na me miskani adwuma wo se me ne echina echina ene echina santi no madam ya imagine say ne boss bi o mekwa akọ na dwuma mu panyi bi o nti mekwa akọ de akọto na nim say o mesre na as o no ni nya bi kura o no amu ame na me o mpe aka ma me e wa na ne ye ka chem say na say dwuma de enka ya ma uska ya because ya fro kun na tenase ama wa ka say o no o pe yi ya pe say o ye dwuma akra support say de be ya oni bi a wo benya bi na wo de ahwe akiri na wo kun say wo yale o no ni ahu do ya yale fo nti wo ho ne die ye ntimi nsa ukunu ho mema bi bi se koye na e kyan ko na asemba na me se madam ma bi sa ne se yale abe na wo mesu ntia o se me ye yale fo o se won de o se wo se wo sole ana o se woni sublim na me se ma ye se mani sublim mi e ya na asetena munye ti asa obi akola etweme na ekwom de me no mani esa na me se mmoja so tia mani sublim na se me ho twetwe ano pe se mi didi sisi e na senye emu ya yidi a eni so bi le me no madro na no akọ ejina didi so akọla so otweme ntie eno a mo se na omu ntimi mfa so ti me ba am baby sa se na ade na wa awu ma mi bi won so so so so a ayi obi be ma bi so akọ ka ensem a ensem fata won so ni mpa se menya yale fo me no tena ekura da be na odi ma kọ hospital krada je se bi a pala na mtie mi ama kọ tawe a me me no me ma anya adwuma fi se o ya adwuma emwa me na me se asese nti na me ya adwuma emwa ti anu mu no me ya ma adwen se ne me tena fie kwa de ne me ton su na me ko ton su me ata me de be 20 cedi na starting na me de ko fe nsu ka kra me ton me ton me ton na em so ton num kra me akasakasa ka kra bi ana be men atutu fridge no 2 weeks no on hyehye fridge ne ma me aje se me ko twa blog obi fi na me de abegu nsu ne so ko mem na me yi ato na bo so me ɛno akasakasa kora na aba kora na sɛ ɛnya sɛ meme wo nsɛ ɛnya sɛ mbia kora na ɔno no bosome na wan si di kora wo nyi bi ma mento aduane ɔbɛ mesi ne ma na mefa ne samna si ne ma ɔsɛ ade nti na mafa ne samna meme ata ade ka ho no ɛno ɔno no mafa samna ade na mesi kora ne nko ade sɛ mesi me dia dia no wafa ne samna bibia ɛnya yi kora na waso mu no abɔ me no yi me ne matugu na ensuo kora ebi wo kora efi ati mu nsuo ɛtɔ na ejiri abem enti nsuo no ebete no ebi wakora abefre no no nsuo ta me ebi wa menye ko enso mefre no no ma na onifie na nsuo na yira ba befa me ne me chese gese me ne nkora nketinketi we se ye tanawa ma nsuo ne towie na eya dam ho ma wie a na atwe akon kakran ansa na ya prapra ho ahwehwehwehwe nsuo ansa na yetimi ada ma we nyina no me kra me fa na asem bia mi se ye den akra na se me ho anu aka acha mi se kakra akra se ko obeboa na ke ye tu afri ho
12: yo
11: anti me wo ha na o ka chem se ewra me no wo nko
12: pictures a wo de ba ye na edie ne de
11: pa cho e dan na ensu na e ba ho num ni bi e na edidie mu nso no o ma me 30 cedis a me ne nkwala ne mienu e na ba ko no nso so me ye di se aduane na na o mi hu se moto bi aba ada ya wu kunu se me fa aduane mala
12: ke ya fa emu fa mfoni ni bi nwo so
11: o de aduane ne me bi san se na efri ya o se wu kunu se me fa mala that time so na ne ye di se aduane no e na me se efri ya o se
8: Ɔsɛ
13: wɔne mi kɔdi nkwaraa no ho nkɔmmɔ bikɔ nkwaraa no ɔmo agya sukuu 1 year ne ɔmo nkɔ sukuu da nti sɛ ɛba saa obi ɔwɔ sɛ wɔne mi kɔdi nkɔmmɔ nti meno da bia me nso firi ayi na ɔstate sɛ ɔbɔ me mebɔ ne sɛ ɔngya me kwan na ɔbɛbɔ me akumi ama mɛne wo agya me ma hɔ nti ɔno no wɔfrɛ me bi ɔsɛ ɛno ho nkɔmmɔ ɛne yɛ nkɔdi nti mɛsɔre
8: akɔ
13: nti sie no na sɛ ntorɔ ɔbɛka sɛ an mɛyɛ ne ɔne mɛka koraa kɔsi sɛ watua baako admission ama aka baako nti no wɔbɛma baako adi nka ne adeade nti meyɛɛ na sɛ nnaadaa bi wɔ makyɛ ɛna mefa akyɛ nkɔ bi sɛ
8: fmasɛm no mese ɔfrɛ wo mepɛ sɛ mehwɛ how you communicate with him
13: ampakyɛ
8: ɔfrɛ wo sɛ bra na yɛni nkoraa ne ho nkɔmmɔ anaa meyɛni wakwan gya ne ho nkɔmmɔ a wofiri wo dan mu wura ne dan mu a deɛ nkɔmmɔ no hyɛ aseɛ sɛn ɛna aba bɛsi sɛ wɔntua sika
13: no ɔse tenase mede ɛ ambisa n sɛ yɛ nkɔmmɔ bɛwo ansa no waka sɛ tenase nti metenase ansa waka sɛ yɛsie no mahu sɛ ɛnoɔma ɛkɔ so no ɛnyɛ nti no mepɛ sɛ nkwaraa ne ho issue na ɛyɛ ko a na wayɛ sɛ bi a makɔdi ho nkɔmmɔ anaasɛ wode medeɛdeɛ yɛ ɔyɛtae di ho nkɔmmɔ yɛ mekwan gya no sɛ ɔngya me kwan na menkɔ no nti ɛno na yɛa no ɔyɛ sɛ ɛda sei ebi a mant wei sei ending ebi a bosom wei ebi a meregye sika bi sei aha nti no ɔno ahyɛ me mmerɛ nti sa ɛtɔkɔ so
8: ɛtɔkɔsoadam yɛni saa nkɔmmɔ no wie yɛnɛnɛnɛ wo nkɔ ne mese te sɛ woaba meme dɛ ɛna wo se menya wo kwan anaasɛ meme na meyɛ bɛma woaba me hɔ ebi a wokunu wɔde sɛ alex bɛ alex wo sɛ yɛ kwan gya no deɛ agya me kwan o megu so metoto nneɛma busumi wa wiye meja wa ma wako wono wa kan wa wiye eye de na nane hunko mo ba ma otimi ka kire ne se wa ma mi sika dia me ne wona
13: and ya de se enkomo na wiye na me sori akon aha ntimi kwa na wa oyese mpa cho
8: o ja wa
13: me wa ko na am se na mi ja wa kwa se enkomo a ye ba osi ye di no ye de awi nti enu a chi ne na se opa me chewa ma ka kire se na ye busumi ni no o ma mi sika

0: mesi ogidi brandi amedwen wa mentiase na ajin se ye ye kedu eda wasi pi se wetu me fa fo ogidi bra ho se me a me hwe na obobo e ma me fa papa e mo akwa ba
1: ya obru
0: actually so ye ya mini pa wodi bosses me kura nga me re ye fi se ya wada ye nde na wapo mti se wada ma
1: ye hu adum ndum pa ba da ma me ho ye pa pa pa
0: and crime book or the
1: and crime book or
0: and crime only be one adwuma na di copy
1: and crime so be o
0: when
1: be o pokwase white house
0: pokwase na se undu crime crime
1: there be pokwase and some akwa nka white house na be o
0: east anya ba ko
1: if you sure east legum
0: wow
1: america house okay
0: tunya digestion nyinaade
1: so a different view of
0: okay
1: nti me la befrana makosra befrana makosra
0: your life e wey facebook page mo am here life nyina e ho saaso na days tv fan alive nti mutia e yen komo na otwetwem na efi ase papa she e bose e beba or the sia your yaba and this there papa chedi when you move out peke pa
1: cheno e man no ko bricha ro ma ko sabre e chresa o ba ko kred pakata e jiro do so
0: founder leader of New Jerusalem Church in papa e den na e be said e be ru aso da na o twetwe mo ka bra bo munsem e den na fi o ti aso no go now so you be on page the on pair prophecy in this and then I'll be tear so
1: Christ in shrine na me cha wa hwe phone with tear phone you know and I don't make a crack crack this a the phone na me be na ni na o share o ba no come so wow wow e ma wow me ma en kunu o ba ba ba ko pe ka ho du na ono so akọ ma akọ me ma nko na baba ba ko na kan ho ka ba bọ na tete ne no na ure bi we ko ma fe no na na du onso nya me de ne be ya mo wade na mo adwuma ama me se ho de me ba ne wo ho owo na me kọ tena ho hwe no e ma ti bebre ho na minimum di na mo wati ma huma bra bo mu nsama wuni me da mi hu da wati ma ka no in se me ko ha ba ko akoto sa na na du no nti enam sa odi fo no komshe so da no me ka be bre ho ha na e ma me so me be ye wi di fo
0: okay and yan she o be ye odi fo no fi di fo dwuma na se wen e den na di New Jerusalem Chapel International no kra be da sum kase ane wo branches won kran ni kumase
1: me das me fi di fujun na se wo sunyan e kura ba ko from antuka e ho me ma me papa kura wo mu fi fa de ban prince
0: e kwa ti ban prince ya
1: ho na ma mu fi o kwa ti chiri kuro no nti ho na o mo ko wo ye gu nti ayoko fo na na na mai ko fo pe chem
0: and is o team for your community as
1: well papa bi yo ko peni ni de kan ho ban prince na mo ko asiatre ho pe yi ti e ho na busiana fa wo e mo se bibi si ban prince ha me na na mba
0: okay
1: aka ne so a hinu ne bi wa ye yi hinu no wa ha senso obi wu no ma yi
0: obi so so
1: ha nti ade a efri tete na wa she me so fu o wan fi e bro ha fu
0: okay wan fi e se brekum
1: o kwa brekum ana kwa do ma ha
0: kwa ni mo wan fi
1: o da so fu pe ni fere any sk ye bua